Le nou koz lo la sante mental, nou pe koz lo bien-net. Sa di moun, abilite pou li ka fè sete desijon de hon la vi, yon a sa abilite pou li kapab an a bon panse ki gedi de hon la vi, bon panse ki ase kler, ki ka ed li fè sete desijon, yon a sa abilite pou li fonksyone koman yon sitwayen de son pe.